gabire mu bwo okubeera mpozzi nga tumutya. Ebitendo bibiri ebyo mu bulamu bwo obyetaaga nnyo. Oyinza obutafuna mukisa kubirowoozaako, kutegeera weetaavu obirinako gye biri, naye oba ofunye omukisa ogubirowoozaako ebitendo bibiri ebyo tubyetaaga, mu bulamu bwo ojja kulaakinga, ojja kwetaagisa nnyo okubeera nga weeraliikirira Allah tabaraka wa ta'ala, okubeera nga omweraliikirira kubanga gyali gye tugenda okudda. Olwaleero omuzadde obweraliikirivu bw'alina ali mu kweraliikirira school fees w'abaana, abalala yeeraliikirira kyagenda obbaliisa. Kuba yavudde waka n'agenda gy'akolera, ng'era abawaka bamusubiramu okubeera nti ebyetaago bye baagala bagenda bifuna nga biva ku ye. Omuzadde agenze mu nnimiro okukima emmere, n'asinga nange emmere baagibye oba teriimu gy'abadde asoggola, yeeraliikirira ky'anaaliisa abaana be, nga tannaba na kuleeta kugamba nti naakomewo awaka, abeera mu kweraliikirira. Na bwe kityo, obweraliikivu obwo bwamuzadde eri omwana we, naawe otekeddwa okuba n'obweraliikirivu okudda eri Allah tabaraka wa ta'ala, n'embeera ey'okulaikirira egamba bw'onodda gy'ali nga bwewakola teyabisiima, ogenda kukola otya? Wabaawo okweraliikirira, n'okweraliikirira okwo kuyinza okubeera akabasa ensonga y'okuyingira omuliro. Allah atugabirire okubeera nga tumutya. Kyabbeeyi nnyo mu nsi muno, tewali kinsonga lwaki Katonda gonna amateeka gatussaako Allah atunoonyaamu kumutya. Omuntu yenna w'atya Katonda Allah n'amuwa ekyengeri eky'okumutya, aba amuwadde ekyengera eky'ebbeeyi. Oluvannyuma lw'okuwangaalako mu bulamu buno obw'ensi, Allah w'agenda otuggyamu, etugamba nti Allah n'agamba nti wal aqibatu lil muttaqin, etugamba nti enkomerero ennungi abagenda okugiganyulwamu era abagenda okugifunamu, Allah agamba nti wal aqibatu lil muttaqin, enkomerero ennungi eri ku abo abatya Allah tabaraka wa ta'ala. Yenna n'akulembeza okutya Katonda agenda kufuna enkomerero ennungi. Idan tusaba Allah ow'ekitiibwa atugabirire okumutya era atugabirire n'okubeera nga tumweraliikirira. Ekyo nga kimaliriza, nyongera okujjukiza gwe atuwuliriza omulungi, ennaku z'omwezi linnya olwaleero, omwezi gwa Dhulhajji, nga we gusembayo mu myezi 12.
So ate naku z'omwezi ya abiri mu lumu omwezi gwa kutaano. Kabonero akongera okweyoleka ky'oboli yao mwana wattu n'omwezi nagwo gulaga nti gutuweddeko. Olukichena munaana kawumoze mukaga fama Busoga Royo. Programu eno programu dawa n'omugongi Muhammad Kivumbi muzukulu wa Kisolo. Olwayo tuli mu nnaku za fezi ne kumi. Erezo kyagirwamu ebigambo eby'ebbeeyi. Era nga twongera okubiriza abantu okwongeramu amaanyi bye bakola. Buli alina kye yeekutteko kikole. Eyeekutte kusiiba siiba. Eyeekutte kusaddaaka naawe toli bubi. Eyeekutte kusoma Kulaani naawe atoli wankizo. N'ebirala. Naye ennaku zino kumi tutegeereramu nti mwe muli emikolo egikolebwa e Makka, emikolo egya Hijja. Era nga twogera ssaawa zino baganda baffe Allah bye yakoowoola bye yayawula guno omwaka ssaawa zino bali Makka. Abasinga obungi bonna bali Makka. Bwe twogera ku Makka ne twogera ku nnaku zino ekkumi, tetusobola kubeera nga tuzoogerako zibuusa maaso. Zongera okukuuma ensa z'abo abaatukulembera mu kulongoosa oluvannyuma lw'okubeera n'ensa Allah tabaraka wa ta'ala bye baakola n'abirekawo nga mikululo, n'abirekawo nga bubonero. Leero sobola kubeera nga oyogera ku Dhul Hajji n'enteekateeka ya Hijja n'otalema kwogera ku nnabbi wa Allah ayitibwa Ibrahima alayhi salatu wassalaamu, oba ne mutabani we Ismail. Ibrahima alayhi salatu wassalaamu yali muntu, naye omuntu eyeewaayo Allah gwe yayawulira. Yamwawulira obulungi oba okubeera nti yamuwa okumutegeera. Abantu nno bangi Allah bazzaateeka mu nsi muno n'atabawa bulungamu ng'ate baali b'amaanyi era nga bategeerekeka. Tetulina we tubajjukirira mu mbeera yonna mu kusinza okuggyako boogera n'ekigambo ekyo bakolimira, nga bw'olaba musajja mukulu ayitibwa Falaawo. Falaawo yali mugagga, Falaawo yali kabaka, Falaawo yali byonna mu byonna. Ni amu n'olwekyo nti yakola bye yakola, Allah tabaraka wa ta'ala yatulaga nti yamuwa mukisa gwonna gwakwogerebwako nga bw'olaba Ibrahima alayhi salatu wassalaamu. Osobolera ddala okubeera mu mbeera ng'omuntu wagiraba ya wansi naye ng'ate mu maaso ga Allah ogattako kinene, era mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga mwana tuli wankizo era oli wa bbeeyi.
Ibrahimu alayhi salatu wassalamu kutwala okwogera ko munaku zino mu kintu kino yaani. Ibrahimu alayhi salatu wassalamu yazalibwa mu nsi eyitibwa eya Iraka nga ne kitaawe amuzaala baamuyitanga Adhala. Oyo gw'olaba bwe yafuna okutegeera yawakanyizaawo ebintu bya kitaawe ne banne bye baali beesinza. Adejjukira nga kitaawe yali musaale nnyo mu kubeera nti okwesinza amasannamu kyali kitundu ku bulamu bwe ne ku bantu b'omulembe ogwo nga olaba olwaliro omulembe gwa TikTok buli omu yenna omusiŋŋaana atawaana okufuna ssente agula essimu eriko TikTok. Gwali mulimu gwa kusinza amasannamu era mu kaseera kaali kazibu nnyo. Ibrahimu wakati mu kubeera nga kitaawe amutaddeko amaanyi, taatawe amulagira okutunda amasannamu ago lwakuba nti bannabbi ba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala alonda balonde, n'oluvannyuma lw'obbalonda Allah subhanahu wa ta'ala bannabbi abo n'abasaako obubaka. Kyova olaba nti bannabbi bonna Allah subhanahu wa ta'ala atulaga mu Qur'an ekitiibwa ng'atulaga nti bannabbi bonna baalingako obukuumi bwe. Allah kyava agamba tabaraka wa ta'ala nagamba nti walakad atayina Ibrahima rushudahu min qabul, naye yagamba nti wakunna bihi alimin. Allah agamba nti walakad atayina Ibrahima rushudahu, mazima twawa Ibrahim rushudahu obulungamu bwaffe, twawa Ibrahim obulungamu bwaffe. Allah tugamba min qabul, Allah yawa Ibrahim obulungamu olubereberye nga tannaba mukwasa bwa nabbi, era yagamba wakunna bihi alimin. Bwatyo Allah tabaraka wa ta'ala atugamba era ali ku Ibrahimu oyo alayhi salatu wassalamu ebbanga lyonna alimin, mwana wattu ng'amukuuma. Okwewala okugwa mu byonoono, okwewala okuyenjebuka, okwewala obutamatira, ebyo nno ebitendo byonna byali bya bannabbi. Allah subhanahu wa ta'ala yabatenda nabyo. Allah agamba Ibrahimu twamuliko nga tumukuuma olubereberye lwe okubeera nga tagwa mu nsobi n'okubeera nga agatako Allah tabaraka wa ta'ala. Awo nno tufunamu ebyokuyiga ebitagambika obungi. Gwe wenna agenda okubeera omuweereza w'eddiini mu buweereza bwonna bw'ogenda okuweereza, oteekwa okubeera omukuumi, oteekwa okubeera omwangu,
okwegendereza munsi muno, Allah tabaraka wa taala nga bw'omusaba akuyambeko oleme kubeera ng'oyenjebuka ku lw'ebintu ebitono. Olwaleero ebitemalamu abannaddiini bintu bitono nebeera nga tebituleese kyekimu naddala mu kiyitibwa ensimbi, nebituleka kyekimu naddala ebiyitibwa ensimbi n'abakyala. Era abantu abo ngamba abawalimu n'aba bafaanana, oyo yenna Allah gw'asaasidde n'awona ssente tawonye bakyala. Kyava gamba tabaraka wa taala n'agamba nti idh qaala abiihi, Ibulayimu oyo Allah agamba nti idh qaala li abiihi, jukira misayo yagambira kitaawe, wa qawmihi n'abantu be abaali beesinza amasannamu, yabagamba nti ma haadhihi tamathiru allati antum laha aqifun, mbeera yakubabuuza lwaki mwesinza tamathir allati antum aqifun, lwaki mwesinza ebyo bye mwesinza amasannamu, allati antum laha aqifun, ng'olabira ddala nti ebintu bye mwegunjizaho bye mwesinza tebirina lugendo mu mbeera zonna, tebirina lugendo mu kubayamba wala wadde mbakosa, bye mwetaddeko bye mwesibyeko bye musazeewo okubeera nti bye mugenda okwesinza ebitagenda kubeera nga bibayamba. Kyava bagamba amaze okubawa ebigambo ebyo, baddamu ne bamugamba abaali beesinza ebyo beesinza, era nga olaba olwaleero, nga olaba era omusime tuwangaalira, mulimu abeesinza ebitali Allah tabaraka wa taala. Akabonero akalaga nti si mmwe musoose, si mmwe musoose okulemera kw'ebyo Allah tabaraka wa taala by'atakkirizigana nabyo okubisinza. Baddamu ne bagamba qaalu wajadna aba'ana laha abidin, bagamba naffe twasiŋŋaana bakadde baffe nga bye beesinza, naffe twasiŋŋaana bakadde baffe, qaalu wajadna aba'ana laha abidin, twasiŋŋaana bataata baffe bakadde baffe nabo nga bye beesinza. Kiba kitegeeza nti obudde buno tetusobola kubeera nga tujjawo nnono, wabula bye twasiŋŋaana bakadde baffe nga bakola, oba yali ddiini oba teyali ddiini, naffe kwe tukwongereza era kwe tutebenkera. Abaddu bangi mu mbeera ya kusinza
nga bakyagenda mu maaso n'okkoppa, nga bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bakoppa ensinza n'okubeera nga beesinza ebitali Katonda. Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu bw'abagamba ensonga ezo ne bamutegeeza ebyotugamba naffe twasiŋŋaana bakadde baffe nga ye basinza. So yekka era abantu bangi, abantu bangi era obasiŋŋaana nga baba bajjajja baabwe ebitiibwa, si nsonga nti babaagala nnyo wabula babawa ebitiibwa olw'enkola yaabwe. Era n'agamba jjajja yagambye mu mbeera efaanagana bw'etyo, Allah kyagamba tabaraka wa ta'ala n'agamba n qaala laqad kuntum antum, Ibrahimu abagamba nti laqad kuntum antum, mazima mmwe laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalali mubin, mazima muli mmwe ne bakadde bammwe, mazima mmwe n'ebye mwesinza ne bataata bammwe bakadde bammwe, fi dhalali mubin, muli mu bubuze mwana watta obweyolefu. Omuntu yenna bw'obanga oyina by'osazeewo okusinza, fumiintiriza, oyinza okubeera nga oli mu bubuze obuyinza okutwala ne bukuvunaanyizibwa, fi dhalali mubin. Allah agamba n qaalu, baddamu ne bagamba bani abaagamba, awo Ibrahimu be yabuuza abaali besinza amasannamu, baamugamba nti ajiitana bilhaqi, wange Ibrahimu otujjidde na mazima mbyoyogera, amu anta minallaibin, oba osaga mbusaazi ku bakatonda baffe. Ibrahimu yaddamu n'abagamba qaala bal rabbukum, n'abagamba nti mwana watta omulezi wa mwoyo rabbu samawaati wal ardi, omulezi oyo nannyini magulu omusanvu n'ensi omusanvu, alladhi fatarahunna, Allah oyo gwe twogerako, alladhi fatarahunna, ebyo byonna bye mwesinza bye mweteekerawo, fatarahunna wa ana ala dhalikum minashahidin, Allah oyo gwe twogerako nannyini magulu omusanvu n'ensi omusanvu, era y'oyo Allah tabaraka wa ta'ala, ebyo byonna bye mwesinza ebitali ye eyabitonda, wa ana ala dhalika minashahidin, nange kwebye mwesinza ngenda bawako obujulizi kwebye mwesinza ebitali Allah. First of all, ky'ofuna mu kino, ky'omuntu akola eddogo oba afuwa emmindi oba akola biki, byonna by'ayambala amaliba g'ebisolo
Allah yabitonda emindi jafuisa omulio gwate kam ne gunyoka mchoto enkuza ate kam byonna Allah yabitonda chababa gaba nti watallahi mbalairira Allah tabaraka wa taala la aqidanna asnamakum yabagamba nti mbalairira Allah tabaraka wa taala la aqidanna asnamakum ngenda bisalira enku ebintu byammwe ebyo baada antuwallu mudibirin Bumunabira nga mbikubye omugongo ne mbikubye mabegane muvao ngenda bisalira amagezi oba ngenda bisalira enkwe baada antuwallu mudibirin Bumunaba muvuddewo ne mbera nga mutambudde muvuddewo ngenda bikolera enkwe Era wayogera ekigambo ekyo nga olaba olwaleero abantu abafuwe mindi abantu abakole dogo abera mu nsozi tibabereyo buli sawa bagenda yo part time abakereyo kumacha nibaddeyo mutuntu nibaddeyo nakawungezi kalicho nibavayo bagende batukirize ebyo wede bogerako mu mindi wede bogerako mu dogo libasaze okola Ila Ibrahimu alayhisalatu wassalamu yaddayo wakati mukubeera nti bamaze okuwummula naddayo n'akwata embazzi n'atematema amasannamu gonna ge baali besinza n'alekawo essannamu eddene n'alyambaza embazzi era baakomawo mukati mukwemulugunya nga bakatonda baabwe batemedda temeddwa nga olaba mu ggwanga ensi mutuwangaalira mwalimu essannamu naye abantu basukaliddako birowoozo sannamu eryo ng'era oli agamba pentagoni gy'olaba eyo ne obeera ng'onaaba mu kiigo ali mu pentagoni yakulaba ng'onaaba pentagoni gy'olaba eyo teyina bulabe bwetuukibwako Naye bwe wakira kumacha ne bakuba pentagoni abantu abo balumba ensi namba ya Afghanistan ne babeera nga batukana okutta omukulembeze wamu president wamu ne batukana okumutta gwe bayita Kanomula mbeere fanagana bwetyo ne mugenda mu ne Bin Laden Dwachi bagenda okuva gye bavudde nga Pentagon ekubiddwa mu Buganda wolo kye bayita amasiro amasiro ago tegabeera mu lubiri nga olaba gali kasubi eyo nno yebeera bakabaka ababafudde kuba kabaka wafa Mundoza ya bantu abo bala bantu wafata abakola nnyo okusinga nga akyali mulamu era wamala okufa bamuyita Ssekabaka Ssekabaka Mutesa Ssekabaka Edward atawa abakola nnyo okusinga nga mulamu amasira ago onaku munaku gakira kumachanga gayidde Induru zaalanya mu kibuga ng'amasiro gakutta omuliro. Njala kutegeeza abantu baagala ebintu byabwe n'essaawa zino. Twali ku mukolo emabega kaawo. Olina agaa mutambuze gatta obusolya bwombiri. Nagamba anasigala atudde gwe tunaalekea okunoonyereza aniyeyo kyamasiro. Allah kyava agamba nti faja'alahum judhadhan illa kabira lahum
la'allahum ilayhi yarji'un Ibrahim yatema atema masanna mgonna bwagatema atema okujja ko lyataliza lyali sanna mweddeni yali mweddeni yalitaliza natalitema namala nalyambaza embazzi Allah kyavagamba Kalu man fala hadha bi alhatina. Bwe bakoma o nga masiro gaidde obanga olwe ekiguddewo byobiri bingiramu. Kalu man fala hadha bi alhatina. Babuza ani yakoze bwati bakatonda baffe. Innahu lamina dhalimin. Mazime yakoze kino mulyaza amanya nnyo ani yakoze wati bakatonda baffe. Ibrahim alayhi salatu wassalam amaliriza yatambudde babuza ani yakoze wati bakatonda baffe innahu lamina dhalimin. Mazimo dhalimina mazimo muntu oyo mwana watu mulyaza amanya. Kati wanavuka Ibrahim yogeramu abantu abaliwo. Bwe babuuza nti mulowooza ani, baddamu ne bagamba qalu bagamba sami'ina fata twawulidde oluvuvumo ku bakatonda abo era nga lw'oyewerera obatta. Ne bagamba nti nno Kalu sami'ina fata yadhquluhum yuqalu lahu Ibrahim. Katumogere nerinya tiwali malala yakoze ekyo era ayitibwa Ibrahim gemanyage. Ibrahim oyo amanyikiddwa nga mutabani wa Adhala eyakoze ekyo. Baddamu ne bagamba nti kalu fatu bihi ala aini nas. Olaba ekiri awo kitegedde kyo. Kalu fatu bihi bagamba nti fatu bihi mugene mulete ala ayuni nansi mu maaso g'abantu la'allahum yashhadun mubeerenga mumuwaako obujulizi. Mugene mumulete mu maaso g'abantu mubeerenga mumuwaako obuki obujulizi. Okwawukanako n'embeera eri mu nsi olwaleero naddala mu bantu oluwa abeera ng'alina ensobi gy'akoze talina kyansi gy'afuna kwewozaako oba kweyogerako. Bubeera bufumbo awe bwawukanira, bwe gubeera mulimu awe guggweera teri kweyogerako. Oba oli akwogeddeko biki oba ayogedde bituufu basi bituufu teri kweyogerako. Wano Kulaani etulaga ti ensonga zonna bwe zibeerangawo mutwale omutawaana wa amru shura bainahum, mutwale omutawaana muteeke wamu emitwe gyammwe mwogere ku biteekeddwa okubeera nga byogerwako. Bwe gabeera maka gammwe mugogereko mu mbeera si ya kusalawo newankubadde nga olina obuyinza. Abantu bonna Allah bayawulidde ku buyinza kino kiwemu eky'okuyiga. Newankubadde baali baagala nnyo bakatonda baabwe, bwe baayogera ku linnya lya Ibrahim ne bagamba mugende mumuleete mweko obujulizi. Bwe mbeera nga ddala mwogera maki muleete mwe obujulizi mu maaso g'abantu era la'allahum yashhadun mumweko obujulizi ku kiyakoze. Tiwaliwo oli omulala kasitaafunako katono bwe kayoga nti gundi ng'atandikira awo tanoonyereza. Oyinza okutambala ensonga naye nga si yeeyo otambadde walala.
Baya bawa chaoleka nchilike. Bulemu baamu leta. Niwamu gama nkalu. Aanta faata hatha bi alihatina ya Ibrahim. Baamu gama nti. Owangi. Aanta faata hatha bi alihatina ya Ibrahim. Gwe wakoze boti bakatonda bafi awangi Ibrahim. Bambuza. Omanyiki duawa nuwanga alia. Gwe wakoze boti bakatonda bafi awangi Ibrahim. Yadamu na agama nkala bal faalahu kabirahum. Yaba agama bal faalahu. Yakoze icho simulala. Ate ukubira ango yomukulu mugo oyomuneni. Yakoze icho atimetimeba ni asigarewo yeka. Hatha fasaluhum. Wagama wagama ti hatha fasaluhum. Na wagama ti yonu gwe mambuza. Inkanu yantikon. Inkanu yantikon. Gwe mambuza. Inkanu yantikon. Baba nasobola okwogera. Mubuziri. Bamulese. Ali mkaguli, kudi ya biayogira. Ali mkaguli, bamu na onyele zako, na bagama zinu ndawa wendi. E yako zecho, ate kukuwe irango yomu nini. Yasa zewati metimema sana mugani wago, asigalewo yika, hatha bagama anti, ya bagama anti, hatha fasaluhum, wenu ge mambuza, inkanu yuntekon, oba yantikon, babanga asobolo kogira, gali asobolo kogira. Allah gamba tabalaka wa ta'ala, na gamba antifarajahu ila anfusihim. Omwana amalo bawa challenge yu, abagamba okubuza, nga wala bulwairo omuntu aleta katunda, na kateka muduka nga kakaze, baka mweyo mbibamu webinji, na kateka musefu. Nga niyo kasoma ni wajja ku mulyango naita, abinu, abinu, ngogenze kwa mchigo, obamu manju mshotiko. Tosobola, tekasobola gamba katunda, nchobado ya gala yochi, atenga baka litakutunda, tekasobola kuogera. Nabano bafuna okusomoze bwa, kumwana abalaga, nabagama anti mubuze, hatha fasalu, mubuze, mubuze, ili sanamu, dika yati mbine walio, inkanu yantikon, bibali sobolo kube iranga liogira. Allah gama ni farajiahu ila anfusihim. Farajiahu ila anfusihim. Bekuba mitima binyini, ngabala umana chaba gambi aliche chitufu. Niba gama ni fakalu bagamba, innakum antum dhalimun. Niba gama timazima fe tulibali ya zamanya. Tulibachi? Fe, tulibali ya zamanya. Duwe tulibali ya zamanya. Okuwe irangu mwana atuwade challenge. Neche tu sinzari chogera. Duwa kubanti omuntu wako neche amati ya mutima. Abamba sigara bari gumi tenga banyuevu. Abani bayo njibuka. Na inga bala abanti ate. Bari ya banyuevu bari kumazima. Chava gamba tabala kwa taala. Na gamba tino. Thuma nukso ala ruosihim. Thuma nukusu ala luhusihim. Bremu wabagambe bigambe vyo. Mwana tulvanyu wabaku teke mtuwe jabi wansi. Baku tama wabaku teme mtuwe wansi. Ngabagama ati omwana atuwade point. Omwana atugambi itigambo. Tegoga na kogira. Fakalu innakum antumu dharimun. Bremu chava wabagamba. Nabagama nifakalu. Yabagamba innakum antumu dharimun. Mazima gwe yabagamba nti innakum antum dhalimun mazima mwe muli bali azamanya omushiriku yenaba muli azamanya yabagamba nti mazima mwe muli bali azamanya dala mudde kwe kintu kitogera ekibumbe mukiddeko mudde kwe ekintu kyemba gambi kisigaze jambia. Nibye kuba mutima in antum illa dhalimun. Tituyo kujanga tulima wabantu wakulatia. Abiyaza manjiza. Thumanukusu ala ruusihim.
Nibakuteke mitwe jawe. Chavagamba. Lakadi alimutamaha ula yantikon. Nibagamba antiwangi. Lakadi alimta. Tunayo geratia. Maha ula yantikon. Necho. Echitasola kuatula. Itasola kubiranga chogira. Tunayo geratia na cho. Chavagamba nkala. Adamu na bagamba Ibrahimu alayhi salatu wasalam na bagamba afatabuduna minduni la wachimwe sinzebyo ebitali katonda fujo kubira nga mwesinza Allah tabaraka wa taala nebye mwesinza la ne mwesinza mala yanfaukum bi shay'in tebisobola yanfaukum bi shay'in kubayamba mugaso gonna wala aha wala aa abagamenti no abagamenti afatabuduna minduni la mwesinza mutibi bitali katonda mala yanfaukum shay'an ibidasola bayamba kintu kyonna wala yadurukum wadukubira nga bibakosa tibisola bakosa wadubayamba kintu kyonna chava abagamenti ufil lakum okubona abona okuzikira kubereje muli wali matabuduna minduni la nebye mwesinza ebitali Allah chava babuza afalat akirun abange temuina magezi dala temusobola kwebulirira temuina magezi okwesinza ebyo ebitogera ekibumbe chava damu na bagamba Ibrahim nabagamat uffi lakum uffi lakum kubona abona kubereje muli wali matabuduna minduni la nebye musinza ebitali katonda wali matabuduna minduni la afalata akirun abangi temuina magezi chinana munana kaumuze mukaga fama busoga royo tuli ku Ibrahim alayhi salatu wasalamu jemvuddewe jeyava nokubeera nga atembeeta obukiriza bwe neche tuli kwekula paka sawa zino bagambe nti abantu bonna abeetekateeka okusala abali e Makka oluvannyuma lwa Allah tabaraka wa taala oboolyawo tebaalirinnyo ekigere kyabwe naye tumbuufu obwo tufunamu ekyokuyiga oba ebyokuyiga bingi ebitagambika omuntu yandibadde akwata atya ensonga era omuntu yandibadde awangatya n'abantu yabagamba nti ufilakum wali matabuduna minunila okuzika kubereje muli n'ebyo musinze ebitaliani ebitali katonda kyana maka muze mukagafama busoga royo tugine maso bagamba kalu ne bagamba harikuhu mumukwate oyo omwana wa ansuru alihatakum mukwate Ibrahim mubirenga mutasaba katonda bamwe in kuntum fa'irin bemba muri bachikola muchikole Ibrahim akwatiwe kubanga alabika yakoze omusango ataitwa challenge za kumukumu nebagamba Ibrahim akwatiwe Ibrahim jukira nti omulembo ogwo gwali gwakabaka aitwa Namurudu yali ali ku mulembo ogwo ogwa Ibrahim era nebagamba nti mamuli bakikola mu kikole Ibrahim bamukwata Ibrahim yakwatibwa nebamugaye bamugalidde ekibonezo kye baalonda okwa Ibrahim kyali kya muliro baalonda kibonezo kya muliro kyali kya muliro era bakumisa omuliro ne bakuma omuliro abantu baleetanga ebintu baleetanga enku bawanga obweyamu olina agamba nange wenna aba mmaze okuva mu nsonga nja kuleetayo oluku nja kuleetayo ekyaka bakuma omuliro ne gumala emyezi esatu nga bakuma muliro nga gwaga batuka kudala eryo mukasuka muli Ibrahim alayhi salatu wasalam ndi batuka kudala eryo kola mota kalosola mugamba nti aha twala ndi batika ku mota
era Ibrahimu musula muliro bamuteeka ku mota. Mu periodi eyo Ibrahimu alayhi salatu wassalamu Allah jalla waala yamugezesa namusindikira malaika Jibuliru akuyamba malaika bonna. Namugamba Ibrahimu yenze malaika Jibuliru akuyamba malaika bonna. Bako chongamba ndagiro muliro guzikire. Ndagiro muliro malaika baguzikize. Yamugamba Ibrahimu alayhi salatu wassalamu ngagamba Jibuliru. Namugamba nchimanyi yegoku ya malaika bonna. Na ye kutegeza ati hasbi ya Allah wa ni'mal wakil. Allah ya gwenye sigamide iraja kumalira zine songa zivem. Allah ya gwenye sigamide iraja kolachi aja kumalia. Chinana munana kaumuzi mkagafama busoga royo. Tuli musula jitulamu ebigambe vyo. Birucha agena maso no kulira sulati ambia jitambla na yo. Jetu jemu msema kwa fogoro ayo. Ila jetu chatambla na yo. Tuatani kideku aya. Yavade. Kati mtazo kumbu. Jakumbuza. Tuatani kideku aya. Swat ambia. Aya yavade. Ya. Okay. Natani sine aya. Yavade. Tansini aya yabadde makumi atano mwemu. Sawa zino ndiku aya jetuliko sawa zino aya yankaga mumukaga. Kaga mumukaga ufilakum wali matabudu na minuni la afalata kiron. Nkaga mumusamvu jetuliko tukenda kujaka gamunana. Kale Ibrahimu alayhi salatu wassalam bakuma omuliro Allah amugezesa agobe malaika Jibuliru. Malaika atonyese enkuba n'okumeza ebimera ayingirawo. Amugamba Ibrahimu ogamba ki? Yenze malaika atonyese enkuba bako kyongamba ndagiro enkuba etonye muli oguzikire. Namugamba hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah wange gwenye sigamide iraja kumalira. Ebigambe yore tufune mwe chokuyiga. Allah akomi yao esuleti wa surati alhamdu. Mulimu aye gamba iya kana abodo wa iya kana stain. Chanaku nyo abadu tuogera ayezo obesuleyo. Neti wali jifumintili zako. Olia gamat iyaka na abudu wa iyaka na stain. Nomu singa nanga tebi yako la tebi ni mkusinza katonda tebi ni mkumwesi gamida. Allah chava gamat wa mayataki allaha ya jiallahu makhraja. Omutu gwetia katonda usirike. Omutu watia katonda Allah mutemere kuba watali kubo. Ibrahimu bamusula muliro amazo ogere bigambe ebyo bageno musula muliro amazo kwewa yayingira muliro nenga ategedde nti niya jayina katonda we ajja mutasa era ajja muwerirawo. Allah gamba tabaraka wa taala qina ya naru. Allah gamba qina ya naru. Allah gamba ntowange muliro gwe. Kuni baladan, bera munyogovu, obunyogovu salaman, bera munyogovu wa salaman, obunyogovu emirembe, ala Ibrahim, eri Ibrahim. Bera munyogovu, obunyogovu emirembe, eri Ibrahim. Ila Ibrahim bamukusula muliro. Agamba sina sanyu na dembele nafuna. Nge dembele na malanga ni muliro. Bamusula yo. Nechigende lirwa. Bamusula muliro. Nechigende chumbo neleza
omulino okufa ngatagenda kuddamu kulabika kulembeza akosa kulembeza ta yegenderezebwa mtu ayagala nnyo dunia yegenderezebwa oteeka omwegendereza bagenda okutta Ibrahim olw'okuba ayogedde ku masannamu akutte ku masannamu gaabwe akutte ku masannamu gaabwe Allah alagira omuliro n'agamba kulina ya naalu kuni baladan owange muliro gwe beera munnyogovu obunnyogovu ate obunnyogovu obw'emirembe wasalaman ala Ibrahim eri Ibrahim Ibrahim agamba sina dembe linafuna ng'eddembe linafuna nga ndi muliro yali muliro naye ng'alina emirembe egitagambika era bamuteekamu ne gwaka ne gutuuka okugwerera n'avaamu ng'atambula Ibrahim alayhi salatu wassalaamu kyaba ku bawununu kyabeewuunyisa okubeera ng'omuntu gwe babadde basuubira okubeera ng'asaanyeewo ne bamusuubi ne bamulaba ng'ate tafudde avudde muliro ng'atambula Namuludu yali kabaka mu budde obwo ekyo bwe kigaana ng'ataddewo embeera endala agamuyite Ibrahim oyo byayogera tebitegereka njagala mu challenging Ibrahim nti ogambye nti Katonda wo awa obulamu nti era tta nti ye Namuludu yabamuletera bamuletera abantu ba ngeri bbiri n'agamba abasajja be nti abo mubatte bano mubatte n'agamba Musa amini Ibrahim abagambye nti Katonda awa obulamu era tta bano sitibafudde bafudde bano bazze sibaleseewo kati kyagamba amugamba nedda Katonda gwe ngamba oyo akyusa enjuba n'agijja eno naye gwe eno naawe kikole fabuhuta allazi kafara naabutika amatama ntasoba kikola eyo yali challenge nnene nnyo era Namuludu yateeka ku Ibrahim olukongoolo olwagala okumutta serious Ibrahim Allah nga tugambye nti Allah akuma bannabbi be Allah Ibrahim alayhi salatu wassalaam n'afuna program Allah n'agimuwa atambule ave mu Iraq asenguke ave mu Iraq Ibrahim atambule agende gy'agenda Ibrahim yakwata mukyala we Sara batambula okuva mu Iraq bagende gye bagenda e Palestine bategeera konti Ibrahim agenda n'omukyalo oyo Namudu yateke solid broker bambuza agenda afuluma mu nsomo agenda ayina omuwala alabika bulungi bamugamba abasirikale ono omuyita otya n'abagambo yo mwannyinaze mwanyo tyabagamba nti mukyala wange namugamba tambula byogende ono asigala muno yali Namudu n'amuyisa mu mbeera yakwagala kumuwasa n'atwala omuwala ayitibwa Sara Ibrahim n'atambula yekka n'agenda e Palestine naye Sara bwe yagenda ewa Ibrahim mu mbeera ey'okumuwamba Allah n'aleeta ekyamagero nga Ibrahim waleeta bw'ati Namuludu bw'aleeta bw'ati emikono akwate ku Sara ng'emikono negiva tegitambula kutuwa ku Sara n'alowooza nti oba ki n'akigezaako ennaku nga bwekyo ekifaanagana n'agamba ino mwaleese jinni mukwate ekyonzira kyamwe mu kitwale era kye yazzaako ne bakwata Sara ne bamufumya olubiri ne bamugoberezaako akawala akaali akato akayitibwa kajala ne bakaweerezaawo nno Sara bw'akwataganya ne ajala ne batambula okugenda e Palestine ewa bbaawe 88 kawumuze mukaga fama busoga royo Ibrahim atambudde avudde mu Iraq asenguse atambudde

0: kale mkagwa mlonji dachika tusigeiza ikumina mkaga kuwele sawa ikumina ibiria do kuncho kuna kuluwa lero nongiro kusima muna ife ali tambla ni ife kuncho kuna kuluwa lero mprogramo dhegere the chain kuchinana na mnana katoneza mkaga busoga royo radio mkagwa mlonji kuncho kuno sobalo kubango samba echikunta oji kumulimo oji maiso kubango yongira otitekani ononeza abantu bechokulia ononeza school fees bisera bya kuiza yobana ku masomero okusoma kulitandika mbutongole onna ku lwebalaza lwa sabiti eri kuida omuzaire ekisera kino olina okubanga omaze ogulira omwana ebyetaago byaidde okulisa ku isomero jya maiso okubanga ofunzafunza obwire omwana oyo muwe kiyetaaga jya asome abe n'ebiseera ebyomumaiso ebitangaavu zaana akazaana ka busoga royo bingo kuncho kuno wangula esente di kuyambe okubisa mu mbeera oti neeno ky'olina okola jya maiso okubanga ogema isimu onige star 297 standard hash ozana akazano kano owangule sente da wangule mitwala 10 mitwala 2 mitwala 5 nakakaira kalamba osobola okubanga wetola oba webisa mu mbeera jodi mu ekisera kino katuje mu district ye Kayunga iyo abaire sente bo wechibine kya NRM mu district ye Kayunga omukulu Moses Kalangwa Kalisa omugenzi alija kuzikibwa ona ku lwalero omugenzi Kalangwa Moses Kalisa yavambula mu bwensi kusawa dali ngaisa tweddobu ile obona ku lwe Sunday erangono yafuna akabende mu bitundu ebye Kayunga ku lugudo luva Kayunga okwira idinda katuje ewa cha Zemedi ajye maiso okubanga tukobera ku nteekateeka edo kuerekera omugenzi Moses Kalangwa Kalisa. Yes bwana Medi, wasuzotia omukulu we Kayunga
1: nasuzye munaye bwakedde
0: bucheide bulunje eno
2: bwana Medi wasuzye kulumbe
1: onako ologgulo yabadde miranga na kwazirana wali ukigo kya bakatuliki Kayunga ku Our Lady of Fatima nga omugenzi Kalangwa Kalisa abadde sentebe wa NRM atusibwa mukubwa ako erisi nokumusabira wali ku kigo awo oluvanyuma nga miseno yakulembeddwa Faza Warakira era nga yatuusiddwa mu motoka ya A Plus ezamulese okumujja e Kampala okumutuusa mu kibuga Kayunga. Oluvanyuma lwakyo ebigambo bingi byayogeddwa era Faza Warakira naga nti omukulu Kalangwa Kalisa yakola ekyafaayo naddala bwe yasalawo okuva nti yalina abakyala ab'enjawulo naye n'asalawo okulondamu omukyala omu naga nti kasalewo okugatta naye okukola obufumbo obutukuvu era n'omukyala teyasooka kikkiriza ne kyaddaaki yasalawo naga nti leka tukole ekyo kubanga yalina abakyala ab'enjawulo ate n'abaana ab'enjawulo ati n'asalawo ekyo ne kiggwa. Oluvannyuma lwakyo otebawedde abantu bangi baayogedde omwabadde omukungubaza mukulu eyabadde omukunzi wa NRM mu Uganda o Dr.
0: Rosemary
1: Seninde nga yabaddewo okubeerawo awamu ne Minister Honorable Golobi n'abaka bangi aba Parliament ne bakyapasini ba districts aba NRM ab'enjawulo owakotido n'abalala bangi ababaddewo okusaba okwo oluvannyuma yagiddwawo n'atwalibwa ku lusozi mu Castle abakungu basobole okusiima byakoze omwabadde bakansala era n'ababaka ate abalala n'omubaka n'abaka ab'enjawulo ono basiimye Honorable Harriet Nakwedde naye yasobodde okubaawo mu kusaba kuno era nga Rose Seninde yasobodde omuyita n'ababaka abalala n'abalagira n'abasaba basobole okulembera Kayunga kubanga abadde omusingi oba ettaala avuddewo nti Kalangwa yabadde mulwanyi naddala ku kigambo ekikwatagana ku pate ya NRM nga uwo agantia afira wakiri akulinja kukigere naye nga NRM asobodde okuyitawo oba President Museveni asobodde okuwangula naga nti ebyokulonda byo byawedde era eri akalulu kawedde kati ekiri okulembera n'asaba wanalebali tunakwedde naawe kati saawa eno weeyunze ku gavumenti era bwe banaakuyitanga oba wetunaaba tuzze mu Kayunga ne tukuyita oba si si Kayunga wokka n'awalala naye nga waliwo ekyetaagisa nga kya Kayunga jangu tesiga nti sijja genda kuba NRM yeyina ekyokukola era yerina okuwa byogenda okuleeta bana Kayunga so embeera eno abantu nakwedde mu kuyingira bano bakubye enduulu mpitirivu nga beerabidde nti balina ku mufu era oluvannyuma lwakyo embeera yakakkanye byonna naye abantu baayogedde ebintu bingi ne bafumitira n'embeera eri ku mitimbagano
0: Medi
1: yokuba nti batu okusekerera oba okwogereza obubi omugenzi era kino Honorable Golobi Amos yatuse n'okuyingula eziga agamba otunuulira mu Kalangwa ebintu byakoze mu Kayunga n'ebyakoledde bana Kayunga ng'oyinza okulowooza nti oba ayagala na kwesimba wesimbi nga ye n'agamba ogenda mu maka agasinga mu Kayunga tayinza kubuuka njo bbiri oba ssatu nga temuli kintu kya Kalangwa niw'okola otya era olina waaba yeegaana atya nga ku kintu kyabadde bamanyi ndi Kalangwa ne wakola ati abadde agabye ebintu bingi omuli enkumbi omuli sente enkalu omuli engoye nti ye mukosewezi yabadde ekyokulabirako mukosewezi yange natuuka okulowooza nenga nti Kalangwa ayagala kunesimbako olw'ensonga nga buli wentuuka bwe nti Kalangwa wenzawengaba emitwalo ataano yayinza okugaba obukadde kkumi oba kakadde kalamba
0: Medi
1: naga nti kati ye abadde mugabi
0: Medi
1: so onaku olwaleero onaku olwaleero sebo
0: yes
1: ndoze okutuuka natuukira olunaku obukeeredde olunaku olwaleero enteekateeka zo zigenda mu maaso saawa ssatu misa ate naaba etandise abadde waakubaawo misa wanebbaale naye byaganyi olw'obudde nti eplus twagenza okusimbula wali ng'essaawa ziweredde ddala bbiri nezidakika ezigwamu kuba misa yabadde yaakubaawo saawa kumi olw'embeera eyatutaganyiziddwa nti ku kyaki ate yatuuseewo saawa musanvu nga zigenda kumpi munaana misa yagenza okugwa obudde bugenze n'okuva ku disitulikiti wabudde saawa bbiri kati yayembeera naye bantu yatukutte so kati ekitegeeza nti ku saawa ssatu baagaye nti emmese naaba etandise era bamale okumusabira wano ate oluvannyuma enteekateeka zigende mu maaso paka ku saawa munaana webasuubirira okuba nti anaaba awerekerwa etusuubira okujja olunaku olwaleero basuubira ne jeno sali musale obaolyawo naye babadde bamusuubira okuba nti olwaleero anaaba atuuka n'abantu yegatte kuvaokwavamu abagenda okuba nti bawerekera omugenzi n'abalala bangi abanaabaawo olunaku olwaleero so bwe bitwe tuli kulinda okulaba binaatambula olunaku olwaleero
0: kale tweyanziza tweyanziza bwana Kyazze Medi kunti ekateekeddwa okuwerekera omugenzi Moses Kalangwa Kalisa
2: obakoba nti Kalangwa abeera agaba ebintu mu disitulikiti ey'e Kayunga tosobola kuba ng'okibuusa amaiso naddala mu kaseera wetubeere nga tuli mu kalulu nga tweyagaana nti n'abamu ku bakungu ba NRM abafulumya esente empitirivu kubanga abeera akolera state emuyimu ku bigambo ebyabasobola okuba nga amwogeraku nabwene mukulu we Augustine Mr. Augustine nga ali kuba nga amwogera ku kamala bye basobolere okuba nga abogera era nga Medi wasobolere okuba nga akikakatiriza ayongere ku kigambo kya Augustine nti omukulu ku nsonga da NRM wekiba kyetaagisa kuniinaku nga akuniinaku Muzayi Museveni asobole okuba nga abisaawe kike oba NRM asobole okuba nga ebisaawe kike nabwena omukulu Lugobi ng'ali kuba nga akuba abantu abali ku mitimbagano social media nti abaana mulekere embeera y'okuba nga musanuka n'abaana basobola okuba nga bakyogeraku n'omukeire yasobola okuba nga akyogeraku awo nti abaana ekintu eky'okuba nga musanuka nga Muzayi Kalangwa afiire ti kirungi
3: bakitole famire twagiwera amagezi kuva Lwaido eve ku mutimbagano erizike muntu waayo obona omutimbagano ogwo wano Lwaido nabo speaker yeida yalira ngere nnaki muli afiire
2: yes.
3: Abaana baje kutikito ko bakuba tya gotima zigatere kulobu
2: so nabona no Jacob Olanyanga afire nabona ole yakanti the police that order to shoot them
3: bamweteri tumwine
2: tumwine ngafire
3: umwana aja kumtimagana yakuba ati yolobu ti maziga ayengolate
2: just not ebanga lyo malango limu NRM singanga oba mu NRM wakosanu waba muntu mulala nuwa ba muntu acha
3: mulala
2: singanga ofu wa wafune kizibu abana bayina okwira ku nguru
3: bwana ki yamani kakase bigambo bya rukwago bibyo
1: ali kwogera bingi aye kayogere
0: bwese bwese matimba
1: ali kwogera bingi ayogera
0: ayogerenga alekamu
2: ndi kwogera ebitufu
1: tetujja kwogera aye nga nyogere ku ebimu bitufu
2: esebo
1: ani zese matimba kidogo sewo ifene mwidinda gali kugwa so ali okusembere kibuga kye idinda ekyabatwalo oidanga oyambaire kujirikoti
0: afune kunambulera
1: nambulera otambula nayo aye nakuti nabantu bakatambula nambulera banayo
2: mulembe gukyuse
1: mulembe gwa wako nize se matimba kidogo amazima geneze na Kalangwa anuwe aya abere mukwano gw'abamawulire aya newunya abamawulire abali okwogera ebigambo ebimu abamawulire abeire ababisa bulungi
0: ate abeire abawa emirimu
2: ati mukama waife
4: kasikoba wa omu wa kumpi ate kasikoba nga ensonga zira zide kusa ensonga dina edidi okumuvumisa au mwaza kapu
3: Buzi ave namlesa kukata loti imwete
4: so ona kulwa ido
2: esebo
4: tukarimu mu kampini yoku laiza haba kule mbeza haba magombola ne town councils elu wale tujakuba kachira Awido tuwawele busede mwigomba liye busede wa TV za abu muso vya umuna TV na uwe KFDC ala niso we dinda Yakobi ebigambo bino in fact amyuka ala DC we dinda bamweta omuyambi wala DC we dinda bamweta Kawuta Samwiri yasabi abantu abebusoga okukomya entalo zebalinga nado mukalulu bobango inagwa wagirata wangula wagiroye ya wangula kubanga yeweleke example yayogereka kingo musaza akola ki
3: agule suwani
4: nti ye pia yenda mwami batwala Moses
2: lwachi
4: ya chida mutinze chayenda batwala Moses ayi kati batwala Moses na isenko mwedo C5 aliku ninakola naye mubulungi ne mubuki
3: ne mubuki
4: soka ti abasoga n'abantu abechunga teje na babonere kuye nzikawa zina omukulembeza ali kuje batwala niwakubaide baina enda u Canada abwe nga ibobo baba aina enda u Canada aye sawa zina n'omukulembeza gwaina okutambula naye ebyajja okuyogera nga bakansala bali kukuba ebirayiro ebyendawulo mu luzungu era bwe nao district speaker omuyaka bamweta Kibombo Simon
3: otyo
4: kubira yakoba yaja mugugu omulundi guno bajja kuba ku ne council eri balance ekyo kubiri yasabye ba speakers aba magombola na ne town councils okubanga be taba district councilors mu councils okwewala ebizibu ebyalinga we mabegeyo ng'omukulembeze asobola okwida yakoba ati Nize ya kwa lechintu chino mumbela wepi.
2: Sema chimba.
4: Wangi.
2: Speaker ya beletari kwa ambali damu kama awe. Kubanga tuwa unangachi ya mani batu wala. Ngana akuba ati naikonto nsi miokusente dangi. Engudo ni miokusente dangi.
4: Takati.
2: Takiba
4: kuba iwe nga iwe wachido woze zae bandi.
2: Nga abwe chiri. Bwe chiri ti kuchiro woza.
3: Nabiyo mkulu biyali nga kwa accountability. Ngalina accountability ayo.
4: So kakati nisoma zisenda kutao mita wakati wa speaker omuya kanati. Baliko lida wala. Ale kubi ya kubi ya tigambeju. Ena ya kubi wa mkose kubanga ya ina project ega be ena ikonto edide.
2: Tari kwa mbali na mkulu. Ina project
4: ega ba embuzi edide sida government. Aina project ega ba embele eye.
2: Speaker atani seye na
3: speaker taba ingire kisanda cha hivi ya satu na mlala matutu hidi
4: soka kapu mwe mwe ya sabi ye kansu ekomi okwe yuzaiza benda babe kune kansu juku ya tinstanda chita kusatu aya akoyakobye nti akoyo kuba ne kanso nga abakulembeze beyuzauza era batambule wati
2: walala
4: wabode ekyasembye eyo kya ekyakoza amawulire ona kulwaido ekansala wa district kakaire abu kingi
2: akikirirawa
4: yayambalira mukama we mwami batwala Moses yakoba nti nga bo banavu sede si basanufu olwokuba nti batwala yabasuula muguluka juzi bwe yali ngaali kugaba ki
2: ebifo
4: yakobye nti bakansala mu igombola lyebusede bali bataanu omuli namulondo masse tugezie ku Bashiri namukose zibida awamu ne kakaire era ye igombola erisinza okuba naba dedicated oba bakansala abangi aye kyabakubye wununu okubona nga bubabe nga bazikugaba na cake babe busede baba swile wa
2: mguluka
4: so kati aye itibabene isubi waliwe chifo chairman jiasi gaza
3: achigaba
4: aina mtoka ene ifo bisara aina cha wakisi then yesi gaza neche oba eche education
3: ndoo zeche ya ndigaba yo chairman ya kone nguda gabe wakisi
2: kusentede
3: kusentede
2: abantu be mutayi rugudo lwa Rosia Road obayambi
3: zero ndi wana ku accountability ya chairman ndi kakasa
2: mwanda yachi nze ndi wana na chairman ama ni nifa batakabo muidinda
4: ensonge yo mama wa mama ewe zina solo jitu se yo nyangu
2: ah gitu se
4: olobu wambi dene ya ida ida yanko ya tamu chigoma
2: sente de waide
4: muganda wangi wabula tuwabe ila anga tukari yao kukula ila iso nko mewe tuserife vya mjiri ile bulunji
2: chi ruzungu
4: baba icho ruzungu ndiku ida ku ndiku wakukuto ruzungu lwa
3: mire ruzungu lwa pali lwa baka salazi
4: baka salazi inaka liku wakukua kucha isente velo 65 AS3 uta mbele uta mjira bulunji
2: yesevo
4: baka salazi ba yukiro ruzungu kuna kuwede buza nkola lojas kuda kukola lojas
3: buza ruzungu
4: wanywe ile pia
2: I want to jam a grammar.
3: Ameka kila bajaka bajala ila mruso ili chia mani. Zani yuko vera.
5: Esa wadi wazei kumina ibiri edo kuncho. Kusoka Royal Radio.

0: Kale mukagwa mulungi oliku chinana na munana akatoneze mukaga busuga Roy Radio Dachika duweze musanvu ne divide kusawa e12 dokunchu okuna ku lwalero program odegere the chain tuliwe pake sawa isatwe dokunchu nga tuongera okuyunga kunso jo kusimbulo okuva waka okuja ku mulimo ngotegeere ensinga bwe litambula mukagwa mulungi oli jamba iso kuba ngo tugoberera kunchu kunchu kuno okutegeezeza nti ebiseera nga bino olina okuba mu akabola munsawo era omukisa guliwo ugo kuwangula kasente mitwala 10 mitwala 2 mitwala 5 nakakaira kalamba ngo bitamunte kateka ya busoga royo bingo gemeisimo ni gastar 2 mwenda msambu star ndala hash wetabe mukazano kanaka busoga royo bingo wangule sende mukago mulunji bona wangula akabola kaidaku yambaku okufune bibi wetaga nelalambisera nga binonga abana abasomi bali kuira yo ku masomero star 2 mwenda msambu star ndala hash zana kazana ka busoga royo bingo yoko mokuzana yoko mokutangaza mikisejo kuangula yes bwana Kiyemba Ivan
1: manjona leo
0: akoboti omusada omuva bugweri
1: ndiyo ndiye ruge
0: eno tuliyo balunji oli kulya bulunji
1: mpala mpola
0: amina bwe butuka baba
1: mwa leo kuno kuja kukola
0: a tuliwo tuliweleza tulikuno ni akawogo
1: mpola mpola
0: na basada bali wano bali kwe yagala
1: Awa wale kebe ya gale mpola mpola.
0: Yes, sebo.
1: Tuida kujabu terevu erukao. Echale bacheta cha na wansega e.
2: Yes. Na wansega lan.
1: Yes, na wansega au.
0: Zaidi ya sobero idio.
2: Didio.
1: Mweko ku e ni b.
0: Yes.
1: Muna, musada mkulumi ya kanka ganetanu.
2: Odio.
1: Mamweta mzamiru. Lutaya. Ono abe lageziza emize jo kujaka yo gire likambe vyo buwe mu
0: evita sana
1: mu bantu
2: ebigamba abe labituda obutude
1: abasinga bungi bali kaza ku nti byabuko abandi babyeta bya bisirisiru lumu yeda yavu mamuka mutabane ligamba evita sana kuri kakana
2: kuvuma na muwala
1: olwairaku yavu mamugala ye mwene
2: Gweyezalira. Ebigambe bya bisirusiru. Otyo?
1: Aje idukira isente bo we chale choma mi Moses Magumba. Ensonga nga ba nale yali bene kamete ensonga eto.
0: Ati ba mulabula.
1: Ati omusada bana bitirizo ku mulaba wa myaka jali ku tukuku.
2: Omusada.
1: Awati waenda kutabuka mtu wetu bidde ku.
2: Ati ba musada salongo.
1: Mona tiga aluide. Na kalamao watualemu kuno kulaira ungaliwa kansala ya ibembu zai ngatali kuja kulaira
2: kansala ya ibembu zi ya mleme soko ayinga ya vita ya iba maza ya vita
1: ya vita akalua ya mjaveri ya ibembu zi so mlafali kuendala hile ayinga
2: tali mlafali kuendala hile
1: so mchimpeta nula ulira kasi mnalumu kadambwa natu ukawe luka
0: Kiyemba Kiyemba
1: wanji
0: tusokele kabili kansala kansala yala hile tu yala hile
1: Mwazibu
3: nchi. Gola ira bichi.
2: Wama tuenda asembea yu kare nakalama.
1: Kare mjimpeda anu wenu mkembo nakalama unatuka. Ache hivali joku baga nembo kubwa kugela ya sisnafu na kwami ya kemeka atinga ganetan.
0: Odio.
1: Na alumu katamba unatuka u.
0: Lutayo
1: no isente bowe chaluma imozesi ya mwese. Abiteje mu lukiko lwa abataka lwaki abitirizo okuwemula okugera ebigambo ebyobuwemu
0: okubawa ebigambo
1: nga kikubawa obukube niwe kiba kiidye muna bwe baabaka kikubawa obukube abataka bensombye daida n'omulina n'ogwebyalo ebindi waida wa sentebo w'ekyalo isentebo w'ekyalo namusiimi era okwakuyiza ku bantu
0: bamwizeeku
1: bamwize kuba ya isaka chiku kona kawa ayo ya itaku ndiba isete beba inabebe ya lebi muli ina inao bona baida baba au
2: kugundula muti yamye
1: baide bagundula muti yamye ono
2: yes sebo
1: muno lugatuse bayande nsonga ono ya tani lutaya lakobi ya atibana mazima galiki mba ileka ya mpaga mula era ni mwana wangena mvuma aye mbaire nsaba kisoniwo abataka bechia lechie na wansega makuye batiezida
0: buti Kiyemba
1: kumuikiriza kumusoniwa wele no mulu ndio mulala
0: Kiyemba
1: Ivan. Angisebo.
0: Lutayo nabe irakolesa ko bitamiza obabbe.
1: Ah, mta sina mwele kongakolesa bitamiza. Nakusunza naba takave echalo.
2: Na mta mivote yaba mulu ile. Yesebo.
1: Sobo timpeda ano.
2: Ngo
1: mukulu. Weyasabi echiso nilo. Kiba muku bie migo.
0: Ya wonye.
1: Ba muta anzembo zienume. Bamuteje kile nakile 15 EW ngeza za kutana ku jindi.
0: Eda bando.
1: Bafumbe abatakabali. Kile 15 da mutiere. Bafumba abatakabali. Ensonga da kutambula kayogera bigambo byabuwemu.
2: Lutaya yali ku kumwalo. Beni.
1: Beni yali ku kumwalo. Aya ndoza ndoza bakibesi muidanga bwagu idenga ati bwakola
0: muzegwe
1: muzegwe ndoza kuvwa buto
0: yesebo
1: to muna
2: otatuluisa yamuwe mukube riyo omwibi
0: tulikwenda kansalo yo omwibi oyo
2: yamuwe mu riyo omwibi
3: abantu balondanga tibaibi
1: enanga iba mazebita ido kwabere kulaira
2: otya
1: ala kubanti okulakiro kya kulwire kwino riyo mku kansala abera chike na kalamao ye ida ye ibembu zeitanu we ibembu zeitanu polisi ya mvunia polisi ya mvunia wabere wukwendo kula ido unakulwe no lorwe ido aya idu kila kupolisi aiga ngao kaka alikufayo wamu likufu na bulonji
2: ya wera kalimu geme
1: nga kalimu geme aye ngalime nti okuira okukubebira yiro nga bali kwenshente pero siri owena kalama aide ajja mutole yeri akubebira yiro kubaba ne bakwenwa kiboneka isente pero siri ande boya kubanga lati alikwenda bwa speaker ya mulem ya nali kwenda okumulemesa okumutaku okumukanda
0: emisango
1: azeyo bali kwangye twamwe yimirira yavayo yida ya kubebira yiro aye muna isente bale sisi iti ya jire yo mulonde ngaliko bati
2: na fena bibi
1: ati abata kaba ida kuwa bati nize ni kubitibizo obu hivi kugurao nje ye chalo kasa kasa chiku mwairiza chiku bati chobachi aye bamu gama nembu zwedi hande di itanu
2: kasa la tabango obu hivi mwachibina mwagwa
1: mwabe ile nga kadisoloza ya diba agira monsiko ya dituwala
0: ya taku
1: okulitambuza mkubuchi ya denda ulo
2: mwami ya Ivani
1: wangisewo
2: kansala gachibi na chechebi obufuzi
1: polikuwa na kuonona we independent
2: ya kale sebo hati nabe wabia independent wa bali iningi
1: soto ajiro kumaliliza nga enaka la mapa kubie vila hilo aye ngomu kukansalo hundi takubie vila hilo wagu hivi aya bata kaba kubi yenga nti wanaba vile yu
2: yesebo
1: nti wanaba vile yu
0: Ba
1: ita kufunengeri.

0: okuva mu kano meroke yiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Omuliro ogusuiza okusaanyaawo ebintu eby'abantu mu bukooli eyogweralikiriza abakulembeze bali kwetaaga ebitongole ebikuuma eddembe okutandika okunoonenkereza ku mbeera eno emazeeko abantu ebyewuunyo. Eruuka eyo waliyo akakiiko ak'ekyalo akatabukira omwami ona mu nkeire w'emyaka 65 edd'obukulu ng'asuisisa okuwemula bamutanziza. Aguna agasinga ondi nago mu bwiddovu akaseera kampigaano kyokka nga enaku edd'omwezi diweza 20 na lulala omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2025 ndi muva bugwe erya siri Ashraf Waman Ramin ndikiriza nga kutuuseeko mu bwiddovu. Emirire edisuise baana baliwo okwokya amayumba ag'abantu okuvaako mu isaza eryeyise bantu kyabazinga ery'ebukooli mu disitulikiti y'Namayinga eyo guli kweraliikiriza abatyami nga kampegaano baliityamu obufufufu okujja mu maiso okunoonya bulungi ensonga ziri kuviiranga ku omuliro ogwo okusaanyaawo amaka ag'abantu. Wendi kwogerera ebigambo bino ng'olw'eiguloeigulo omuliro gwasaanizaawo byabukaire maka ag'abantu mu bitundutundu eby'ekyalo eky'ensoono ey'ebuvu ndu bekiri wale mu muluko gw'ensono mu district ye na mayingo muisaza muigoloza eliyebuyinja nga kampigana abo buyinza bakaje maiso kunonenkereza ekyavuire ko muliro gwasanizawo amaka agomwami mukisajone ka kampigano mpawayinza kubanga wagekabulungi ruba ensonge eno eretere ebyokwenda okuvuina mayingo okujja maiso nokubanga batandikiriza bulungi okunonenkereza bulungi ku mbere eno eranga wendi kubaka wendi kuwenongola bulungi ensonga eno nga n'abatyama abeerugala ere ku mwalo boona bali kulira amangenge olw'ensonga ey'omuliro ogufuuse kayitira owifaga wenda okuvaako ku bitundutundu bino eby'obukooli abava kutuukirirako ku abantu ababuliddo omubaire b'eisente baabe ebyalo eby'endawulo eby'ensonga ebyagandibwa mu bitundutundu eby'ebuyinja nga bakulembeirwa Sibumba Patrick n'oleise enkulu w'omuluko ogwo ogw'ensono atuinongoire bulungi ensonga nga akulembeire mu bulungi abantu bala aga obulalikirivu ku nsonga eno.
2: Kikangabwa ekyokuyiraku amayumba abiri ku mwezi mulala nafuna ekikangabwa ekyokubira enumba eyindi yaye n'abaana bali bajja kuyiramu omuntu yayo kya emberi n'enuma enumba eyasooka eno yali buboko nga ndi n'abakazi babiri nga muzimbire mugulira kaparoti muzimbire eyo ndajajingiza abitawo wiiki ibiri kabiri mumaka eno owange inzalibwa kabiri enumba y'abaana yaya n'enumba ensula mu waka yo nantire yaisubi basobola kwida bandokeramu n'abaana bona bampala kubajja bukoja waabwe tiddumba banaasoma batya ebitabo byabwe bona byona byaya
3: onyumba y'omwana omusyana efeni yahaya ebintu biyirawo se bingi huloobi bitanda engubo mupaliso
4: ate sigirisi omuliro nga kuliho
5: ebintu byayire mu nyumba tola kitanda omupaliso nende engubo nende ebintu bindi omuhasibulisika musibanda saa konero osya musibanda abwera shire musibanda alehere sigiri
1: abandi abogerezgeni akunira radio no bategeziza nti omuliro ogwagemye mu bitundutundu ebyensono gwaviire ku mukyalo eyalise sigiri munumba ye yajja mu kibanda okubona firimu ng'embeera eno yaviire ku muliro okubanda ekizimbe kyona kyona kyajja okumalikiririza nga kyafuuse matongo merere. Tubasaasire ku ino ebyo nga ate obiziiza kumbali abakulembeza ab'endawulo okuvaako mu bitundutundu ebyigombolola eryebunda tawuni kanso mu disitulikiti ye Mayuge baabo bali kwetaaga gavumenti yaako neyeyiranga ng'ebita bulungi mu kitongole eky'ensonga ebyebyendegeresa okusembereza obulungi enkula ey'amasomero agatandikirwaku kiyambeku amagulu eggoloza lino okujja mu maiso okubukaaza bulungi enteekateeka y'okusomesa abaana ku bwereere nga enteekateeka ya gavumenti eyeyiranga with gavumenti yaakuno erina enteekateeka y'okubunisa bulungi amasomero kumpi buli mu igombola kyokka nga abakulembeza okuva ku ebonda tawuni kanso nga bakulembeirwa ole meeya omulonde Ngobi Jamiri Sabirye weyabaire nga alonsani rediyo ey'abantu yategeeza nti kyewuunisa akaseera kampegaano nti eggombolola lyajja okulembera muziramu amasomero agaidde oteekateeka bulungi abaana ab'endawulo akuba nti amasomero ga siidi n'aga gavumenti aga pulayimale geetaagisa mu gutundutundu guno kyokka ng'agumiza abantu yategeeza nti singa wabaawo enkolagana ennungi wagati w'obukulembeze kiyidda kuyamba bakum okutuusa bulungi ebirubirirwa by'abakulembeze by'abantu mu bitundu bino ebisinga ku mboozi eno abeere alonsa bulungi emboozi ng'oweefe akiyire ku bulungi mu yafeesi ye Sekandi Hassan Junior yasinzira obulungi okuba ng'amuyinongola ensonga eno ebabuzizzaako obwekyukizo neerala mu mbeera ey'obuweereza omwami Ngobi bingi by'ategeezizza ng'owoomukutu guno ye amatu akunkumula y'abaku byamulonkiza bingi ku nsonga edibibi ensoma n'ebizibu ebindindi by'ategeezizza nti yafeesi ye beyidda kuba nga batandika bulungi okwadya ku nsonga ng'edo
6: ino nga bakulembeza awalala nga tegeze enka ino kuba awalala tugeeta obwongo tusobola okuba nti ensoma ya bunda etumbulwa tuna essomero lya primary nga lya gavumenti tukale kufuna omukisa gufuna essomero lindi tukale kufuna omukisa gufuna essomero lya secondary oba CD school aye kubyetaaga lidi nga liriyo just lobby nkapasina ino okubanga tujongeraku adde n'ettaka so enkoweza abakulembeze fena fena ne ba stakeholders tugema ndikujyafuna olunakuera mbeete tuyame tube nga tusobola okumalawo ensonga eyo ebyobulamu ndikujja kubitumbula era nsaba Katonda ekize eddwaire fena baliwo promotion eziwa ku mutendere gwokubiri jja ku mutendere gwokusatu alitukana netawo ne kansi irc tusa ettaka limala.
1: Akakiiko aka LC esookerwako okuvuwa ku kyalo ekye na wansiga A ekyagaanibwa mu igolo zaayirye Bukoma mu disitulikiti yeero kakanaabira amaiso mu munamunkairo w'emyaka y'enkaaga n'etaano emirambirira yeetegereko eriina eriya Luta ya Muzamiru ng'onaabeera agufuusiisa omugano okulesa olulimi olutawuuma bulungi mu matu ag'abantu okujanga mu maiso okuwemula ekyalo kyonna kinaakinga mu mbeera eno yavaayo yatabukira omuli abantu abamuzaayira omukyala n'ab'enganda abandi ndi ng'ajja mu maiso okuwemula kumpi ekyalo ekiramba akakiikako kaatiimu bulungi olunaku olw'eggulu nga kali kubirizibwa ssentebe waako omwami Wagumba Moses abaavuireyo baatanze omwami ono era baasinzirawo enaawo okumulabula n'okutaawa obulungi amateeka ag'ekyalo agaidde olungamya enkolesa eno nga ey'ebigambo ebirikolesebwanga abantu abagufuira omugano okuwemula ekyalo omwami Wagumba yasinze wano okuyinongola obulungi ekyalo nga bali abeetefuteefu okuba nga bagemya bulungi ensonga y'amateeka era okulwanyisa emizze nga dino ediviirireku ekyalo okuba nga kijja maiso okwonooneka kyokka ng'abantu bebaziimu ensa n'abali kujanga mu maiso okwonoona abantu abasigaliirewo Wagumba emboozi eno abeera agira onsa bulungi ng'owa ladiyo esinga wano wansi w'enduba amatu abeera akunkumula mu lukondo olw'ekyalo lwakoowoire buli muntu okuva ebule n'ebweya
7: tubeere kuno omusaadda mulala gubeera Luta ya Muzamiru yagezaako okuwemula omukazala mukazi ye ni mwana mukazi ye ni muwala we olunaku lwali notumutyamiza ng'erosi n'abataka okwikaikana nga ali kwetonda atoole embuzi ndala enume atoole n'ekiro 15 edw'omutyere awe ndi kusabira abo boona ku kyalo kyange n'awansiga ALC 1 bano omuntu anaabe mulanga amateeka tudda gatwala nga bwe tugasobola ogatwala so ti ono nga bwe yeetondeire nze nkomenkereza nti nga ndi bakubiriza omuntu omukulu oba omuntu okuwemula era ojja kweteeka nga ligemeine abantu abo boona
1: embeera ey'owaife yagira esinga ekaali bulungi mu lukondo olw'ekyalo eyo era ng'abakulembeze bakajja mu maiso okola ekyetaagisa okulungamya bulungi ekyalo abakulembeze okuva ku munisipaali ye Kamuli eyo mu disitulikiti ye Kamuli olunaku olw'eigulo abandindi bamalikiririza okujja mu maiso okakasa nti beetefuteefu okuweereza bulungi abantu ababuliddo era ng'okusinziira ku olemeeya omuyakirira Fred Balinango yasinziira okakasa nti mweteefuteefu bulungi okuweereza abantu be ab'e Kamuli mu lwekondo olw'abeerimu n'owaife olunaku olw'abeire olw'eigulu enteekateeka eno yagemebwa bulungi wale ebyo bitundutundu ebya Salaam Center mu bitundutundu wale eby'e Kamuli era ng'olwekondo olwo lwamalikiririza nga bano balonze bulungi n'obukulembeze obwidde okubiriza obulungi olw'olukiiko luno olwa munisipalite eno mu disitulikiti eyo ebigambo bino ng'atuyinongola obulungi ku mboozi y'okulayira okw'abakulembeze yagumiza abataka be nti tefutefu okuweereza
8: nimeganyira mwikirize tukolere watya tuidye lwa bulungi olw'abataka tuidye lwa bulungi olw'eggwanga sawa bana tukolere walala tuikirizagane the technical team led by the town clerk please let us work together let us have one common voice mbegayirire mwikirize mwemu apulayi Please don't get scared. Don't fear. Nango, and I will not change. Never in Nango, we can go to Kuan Samundu, or one to Kuan Samundu, and we can call it Walala, Samu, and to get away.
1: Ndikiriza gabati gonga zingire zingire kwano dikunukuno nkirizo kwera bachike 12 degene saife ndale iyo kuncho kona ku rwalero afunvu ino ise bantu improguma yobwana cyabazinga wabusoga ndikwira ne birango nga byandawuro funa kuwo wandika
0: Ago nagabaira makuba gensonga uwano kuchinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal FM Ondi Kumoyo
1: ndikiriza okwebaza neera nti we bali kugiye kuumira ku rubeerera labi wesinge bindi kina na munana akatonize mukaga Busoga Royal FM birango byife byandawulo biwulirize no wegendereza obulungi ate ngofunye ku wo wandika ekitongole kya Planet German Solar Limited kyaganibwa mu yafis dabwe batusisa wane Busoga usinzire ekigulu eyo mu district ye Iganga mu kibuga wagati municipality ye Iganga enuma w'ekitongole ekya PCCPS ya webaganibwa batusisa bulungi empereze nonga nga mumbere eno batusisa sola munkule ya kibanda mpola friji munkule ya kibanda mpola batusisa di friji da display dewetago bulungi mu ibukalium okubanga lyongera okufuna bulungi amagoba agetagisa batule mpanga zidatuse the buwangazi bulungi da lithium edikolibwa bulungi omujamani dewetaga okubanga okulisa bulungi buti mumbere yeneyo garanti ku bintu abwe bakuwera ku emyaka ebiri mirambirira nga bajja maiso okukwetegereza n'ekintu kibakuwerwa kuba bakyesiga obulungi yafisi dabwe igangawo bakutegeeziza nti batotuseewo osobola bafuna ku namba dine damasimu bakuinongola ebisinga ku mbeere eyo diwandike 0 musanvu musanvu musanvu emisanvu diri esatu ndala mukaga isatu itanu 0 8 oba 0 musanvu 0 8 8 2 8 2 2 WhatsApp number ya 0 musanvu 5 8 5 9 5 ndala musanvu 5 waibati girebi singa okunsonga yaba inabo abaidi okuweleza obulungi butimpe gano mkutegeza nti omubaka omulonde ere ya mazo kubatenga alaira okuweleza abantu mubitundu ndebye bugweri yeyo eranga akasira kampigana ali kutegeza nti ente katika eriwo ya kutuikira abasomi abayeze obulungi emisomo edomo mutwe amatikira gano gaidda kubayo ngena ku edomo ezi 22 guno mwezi ogwa mai guno mwaka 2020 na mukaga nko byenti ona ku rwancho nga 22 omwezi guno ogwo kutanu guno mwaka gwende bayidda kubawe busesa amatikira mu district ye Bugweri wabidda kuba kumayiga aga district ye Bugweri butimpegana akutegeza nti amatikira kirago baida kutekira abantu abasoba enkumye isatu era baida bagemye mbaluwa okuva mu kitongole kirunga myensongi debibi ensomesa muiwanga lino eriya Uganda omubakati geziza nti omukologo kweba kubako abakuna vubanji no era n'abantu abakoze obulungi mbaluwa dabenga bakoze bulungi baida wibwa ebirabo okuva eri banaifu yaba Pasid baida bagemye bulungi ebirabo ebya kasimo omukologo bali kuwaniriza abantu mwena mwena abagweri abende za Obugweri ebirungi n'abakulembeza ab'ensambo editali y'eddandawulu buti kirangibwa ekirango ekyo omubaka aidde okubanga akiikirira abantu ekisande ky'emyaka etaano omulonde era yamaze okulayira ow'ekitiibwa Haji Wandera Sadala yakukuutira nti iddo obayo era tegeeza omuntu owundi nti kyabuvunaanizibwa ino eisomero era etendekero erya man erya Adonai Media and Vocational Institute yabuwenge eidinda wanu bakutegeza neera nti wandibanga oli kunoonya eisomero yakubanga osomekeza mwana wo oba iwo mwana oli kuwulira ekirango kino nga weetaaga okuba ate ng'osoma emisomo lino wamanga da mu bwongo ate era bakuwa embaluwa eritukaine bulungi omutindo journalism and mass communications nibine ebyempuliziganya bakuwa embaluwa ku mitendera ebendawulo air dressing ni nebiye misono no kweunda kona bakusomesa obulungi nemba lwa badigaba ICT and computer applications idoyege byakabwide bwidi ebyo kuvuga motoka nodikanika nebiru mukebindindi idobiyege binabina ngabi bijawalalao soap production okola sabuni owomuti obulundindi idoyege bulungi ofuke kitunzi atenga obiyekolera mwene tailoring idoyege ebiyo kutunga engo yengo okulisa bulungi ekyalani ekyamasanalazi oba kire kindi nemisono edenda ulo edo kutunga bulungi engo ye buti mumbere fana kungeyo balina omukutu oguli kumukutu emyonga bantu gwebeta aduna FM erange yo radio abasomye basoma journalism obwe byempe obino ibasinzira okwegeza agezamu ku mane bisinga ku adunai ngo kuba kunambe yisimo yogere n'abakungu abayisomere eriyo 0758 589 0758 589 0758 589 0758 589 oyiba kutegeera ebisinga ku nsonge ya Adonai ngo kubira abakungu abo isimudiri 17 degene sawa ifendala

kale dachika tusigeiza ikumi na munana kuwele sawa ikumi na ndala doro igulu kusawa ikumi na ndala mkago mlunji oidaja meiso kubangofu na makobo agensonga no msada Ashraf wa mani avaku wa mitwe gasinga ugalinde kusawa ikumi na ndala doro igulu program ebikuske ndize ndiwo pake sawa ndala ya kanzimie nzimie nga nongera okutegeeza ensi nga weri kutambula ntegeeziza nti bwenava mbulango ndija kuira tutandika okwetegereza ebigambo ebyomukulu Ibrahim Semuju Nganda omutesitesi owekibiina

0: abira. Oriti muchi, hello.
1: Kono Benjamin okusinzire buvuma.
0: Yesebe buvuma.
1: Ndi timu Uncle Hoy.
0: Yeah. Kale. Yeah. Wale kubayo. Odi muchi mu Uncle Hoy tibagaya za kuisina. Ari kulei. Bobo no koli wanko oyi simeri uma.
1: Iwa koyi.
0: Era, ante gere nganko oyi. Simeri uma. Auti buli lwata afso jabwe bitamo bulunji. Hello.
1: Hello, Dita. Hello Santa.
0: Waje sebo.
1: Hello tuweleza.
0: We bale kuulirisa.
1: Sali baba.
0: Eh. Hey.
1: Amna. Tudemi hoi niye na mwe mjae muna tafusoja sawe nu watu sasi nga wala hoi nyo kukunga watu.
0: So tafusoja vwe mbunkamwe ino?
1: Haa muna kambwe akungo mtu katisawe nu hoi nitaka asobo la mani gabuwa.

0: Kesebo.
1: Aha! Mbegano webayo mukwano gwa anko oya mukobere. Timunange. Kuba bino anko we takobwe ni for to say ni za masimu. Odi, what we ragad badai. Omwe bitaf soja. Wundi, wundi mu, wundi mo. Wundi mu. Ari kulein.
0: Alisu.
1: Wandi sewu.
0: Alisu mo kusezere kwa.
1: Yes sewu.
0: Anko oyi.
1: Anko oyi.
0: Yes sewu.
1: Olwemba lulu luyaka balueta yega. Luyaka era wanuwe rusokeiro kukubibwa.

0: Ono mamweta DJ Julius okuva ebuwenge akayati oyi azira chatu koba. Anko oyi banange timu anko oyi mtanigira e message bavaji sindika. Hello. Wanje sebo. Ya man.
1: Aya soka tulete mu obana na komuntu akubabede yo bufuru yaka mukuba atulete mu babato tutuka akola.
0: So nani?
1: Abamsai kwari bafuru Fred na mukoga.
0: Yoli timu chi? Sebo. Oli timu chi?
1: Timu wa bufuru na bam.
0: Anti wa bufuru nani?
1: Ya kuzi kana stock na stock si kuzi ka stock si untamu nindi ah.
0: So oli timu tafu soja?
1: Yes, sebo.
2: Pariamente tu chite mayu ke akatare ko wino to case de buyende. Sitata use numira luwo kakashi bit.
0: Eh! Era abazima galindi. Lebe yatayo ku battle. Ebe atayo kubato yomu kuru tafu soja ni anko oyi weyabye Kustage weyabye Chitokote ingatichi sandikire. Chitokote ingatichi sandikire. Chitokote ingatichi sandikire. Chitokote butokote ingatichi sandikire muganda wangi. Arikulein.
3: Hello DJ Fanta.
0: Ni wa semba yo.
3: Baba nze ni watapu soja nze.
0: Olite mutafu soja.
3: Uno majonso kufuwe na vile budunga.
0: Gale sebo.
3: Ya.
0: Kati finale anko oyi. Ni timu anko oyi. Mutegeire we mugwa. Aye, ngabo tuwelezo uwemba wewe tayega. Mtukuzira kutabu. Luno nyeku, aliku endolu ulira kwa wewe tayega liyo ku YouTube. Rufune. Nakwebye, I'm Sadat, but Kakensa is a class apart. Fanta amkasamvu Paulo from Buwerempe team tough soldier. badagi. Iba mweta kakensa. Mundikirize ndile yo mukamwani kange mpola mpola mpola mpola.